0: Yesubaya. Amen. Awurade wo me o me so.
1: Jesus.
0: Na wo so me se me meka efie emum. Na ye manage sane wa awade ni mo. Awade bia na obi butu so no.
2: Jesus.
0: Awade bia na nije firi mu no.
2: My God.